0: yanzu abin da muke so shi ne muna so a yi wa harkar security garan bawo, a kawo musu kayan aiki waɗanda suke nan, a basu training na zamani, a shigo da technology a cikin tsarin harkar security. Sannan kuma mun yi kira da su alƙalai da INEC da su guji shiga harkar siyasa ta yanda za su je su ɓata aikinsu, kuma gwamnati ta tsaya ta ba da muhimmanci akan kula da tattalin arziki da ƙasa da security, ta kuma ba su muhimmanci.
1: In ana magana gwamnati, ana magana duka ne da ɓangaren zartarwa da ku kanku 'yan majalisa, domin sau da yawa waɗanda kuke wakilta suna zargin cewa kuma kuna majalisar ake kawo abubuwa ƙudurori waɗanda kawai sai dai ku ansa su wuce.
0: Gaskiya ne, muna cikin gwamnati, amma ina so ka sani minority zauren majalisa yanzu ne suka samu shugabanci, yanzu ne suka samu bakin magana a zauren majalisa. Wancan minority muna zargin su da sun haɗa kai ne da ruling party, saboda an wayi gari a cikin mutum hudu, mutum ɗaya ne kawai yanzu yake nan. Amma yanzu ko tunda muka zo muka tsaya da aiki na kusan awa biyu zuwa awa uku, muka ce ba za a yi zaman majalisa ba sai an karanta shugabancin minority, wanda minority ne suka yi. To tun daga nan ne majalisa ta samu saiti.
1: Ana ganin yadda 'yan majalisa suke tashi su kare muradin da suka shafe su na karan kansu. Misali, in aka ga wani ko za a ce za a dakatar da shi a majalisa, ko za a ɗauki wani mataki wanda ya shafe shi kaɗai, za a ga yadda zai ta tada jijiyar wuya, zai je kotu, zai tada jijiyar wuya domin ganin cewa ya kwatan ba kan shi 'yanci. Amma irin wannan batutuwa da suka shafi al'umma, ba a cika gani kun fito kun yi irin wannan jayayya ba, sai misali irin wannan lokaci na lokacin zaɓe.
0: Mu a wannan majalisar tun da aka shigo, ban jin akwai wani mutum ɗaya da aka dakatar da shi a wannan majalisa. A lokacin da ake maganar dokar zaɓe, a wannan lokacin kaga irin rawar da su 'yan minority suka taka, waɗanda wannan abin har yanzu shi ake fama da shi, ake ta rigima saboda son zuciya da gwamnatin APC ta shigo da shi. Amma kar ka manta cewa ita majalisa magana ce ta nomba. Mu 360 ne. Yanzu da nake maka wannan magana, mu 'yan minority mu 82 ne kawai.
1: Idan wannan kiraye-kiraye naku ba ku samu abin da kuke so ba, kuna da wani mataki da kuka shirya za ku ɗauka?
0: A in ka jima abin da su 'yan minority suke cewa, babban muhimmin aikin shugaban ƙasa shi ne kare lafiya da dukiyoyin 'yan ƙasa. To idan ka kasa kare rayukan 'yan ƙasa, ka kasa kare dukiyoyinsu, me ya amfanin ka a inda kake?
2: Honorable Mukhtar Umar Zakari, ɗan majalisar wakilai daga jihar Kano a Najeriya kenan. To yanzu kuma ga wannan sanarwa.
3: Ra'ayi riga, kowa da irin tasa.
4: A Najeriya da alama matsalar tsaro na neman gagarin kundila, la'akari da yadda abubuwa ke sake taɓarɓarewa a faɗin ƙasar da rayukan da ke salwanta. Abin da ya kai ga shugabannin addinai suna jan hankali da addu'ar neman mafita.
5: To wannan ya nuna da cewa babu wani ɗan Najeriya da ya tsira. Duk da kokarin da suke ce suna yi, har yanzu dai ana kashe mutane, bishops da limamai, don mu zauna mu yi tunanin me ya kamata a yi a Najeriya.
6: Hakanan kuma su limaman masallatai na wato yau da kullum na kamsu salawat, to a shiga yin unuti a bayan kowace sallah.
4: Shin me yasa aka gaza shawo kan matsalar har yanzu?
7: Babu wata hanya da mu bi ba. Duk wanda ya ce miki wai yau zai zo, yau ɗin nan gobe-goben ne, ya ce wannan ta'addanci da ake yi ya kau da shi. Ba gaskiya bane ba.
4: Shin babu mafita ne? Sannan wani mataki kuke ganin ya kamata a ɗauka akan wannan lamari? Abubuwan da muke fatan tattaunawa kenan cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan makon.
2: Daga masu son tofa albarkacin bakin su a shirin da zai zo muku a gobe Juma'a da misalin karfe 8:30 na dare a agogon Najeriya da Niger, sai ku aika mana da saƙon murya ta lambar mu ta WhatsApp a wato plus ma'anar tarawa kenan 2348906369, sai mun ci daga gare ku. To, a Najeriya, masu sharhi kan al'amuran siyasa sun fara tsokaci akan matakin da jam'iyyar NDC ta ɓullo da shi na wajabtawa 'yan takararta a matakai daban-daban, cewa sai sun yi rantsuwa a rubuce idan suka ci zaɓe ba za su fice daga jam'iyyar ba. Jam'iyyar ta ce dukkan 'yan takararta, ciki har da Peter Obi da Sanata Rabiu Musa Kwankwaso, sai sun yi alƙawarin cewa za su bar musu kujerunsu idan suka sauya shiƙa daga jam'iyyar su bayan sun ci zaɓe. To kan haka ne Zahra Dillawan ya tuntuɓi Farfesa Abubakar Kari, malami a Jami'ar Abuja, don jin yadda yake kallon wannan al'amari.
8: Mataki ne na ba sabon ba.

0: tunda dai a sani na ba wata jam'iyya da ta yi haka, kuma za a ce an yi shi ne da kyakkyawan niyya ko kuma da wata niyya ta hana wani abu wanda mutane da dama suke ganin cewa ba daidai ba ne. Tunda yanzu abin da yake faruwa shi ne mutane su mai da jam'iyyu kawai kamar mota ce wadda za ka hauta kai ka wani wuri wanda in ta kai ka kawai sai ka zo ka yi tafiya ka. To amma kuma gaskiya wannan mataki ni ina ga ba lallai ba ne ya samu nasara, tunda ai yanzu ma dokoki daban-daban, dokar zaɓe ta ƙasa, kai har tsarin mulki ma na Najeriya kusan bai dada wani nau'i na canji sheka da ake yi ba. Alal misali abinda kawai tsarin mulki ya yadda shine cewa ɗan executive ɗan sashen
1: zartarwa kenan
0: yawa za su iya canza sheka. To amma su ɓangaren a majalisa a sani na za canza sheka ne kawai idan har jam'iyyar ta dare biyu. To matsalar da ake samu shine irin fassaran da ake bayarwa game da a wani lokaci ne za a ce jam'iyya ta dare biyu. To amma kuma sai aka ma yi bridge da abin da tsarin mulki da dokar zaɓe ɗin suka tanadar, sai kowa kawai yana yin abin gabansa.
1: Kamar wannan tsari da ita NDC ta kaddamar ta fito da shi na sa 'yan takarar ta su rantsuwa cewa ba za su bar jam'iyya ba, kana ga akwai wani tasiri da zai iya yi ko ku dai an dai faɗa ne kawai don an zo da wani sabon abu?
0: Duk da yake dai ni ba lawyer ba ne, amma dai ina ga daga irin abubuwan da suke faruwa 'yan siyasar Najeriya fa babu wani abin da ya dame su da wata rantsuwa, saboda sun sha yin rantsuwa a matakai daban-daban a lokaci daban-daban kuma suna cin wannan rantsuwa, wato ko kuma dai a ce suna yin abubuwa wanda suka saba wannan rantsuwa. Duk da yake wannan mataki za a iya cewa zai kaman ɗaure, zai ɗaure su wasu kuma mai yawa shiga tattayin su, to amma kuma ba lalle ba ne a katacin maruwa.
1: To amma kamar professor kai a fahimtar ka me yasa wasu masu sauya sheƙan nan misali ba a fiye ji an kai su kotu watakila a ce tunda jam'iyya ce ta zaɓe ka a wannan kujera ka bar mana ka tafi waccan jam'iyyar haka tunda dama wannan jam'iyya ita ce ta baka dama ka samu wannan kujera ba?
0: Na farko dai daman yawancin su kafin su bar jam'iyyar haɗin baki suke yi da jam'iyyar da za su shiga, musamman ma idan za ka fita daga jam'iyyar siyasa ka shiga jam'iyyar take da madafun iko. To su ne waɗanda daman za su iya ɗaukar mataki su ga sun raba ka da wannan mukami. To amma kuma idan jam'iyyar suka shiga to kaga ba za a maka komai ba. Alal misali idan ɗan majalisa ya bar jam'iyyarsa, kamata ya a ce kakakin majalisar wakilai ko kuma shugaban majalisar dattijai ya rubutawa hukumar zaɓe cewa wannan mutum ya rasa kujerarsa, amma ko ba sa haka.
1: To professor, kamar wace irin illa wannan abu yake yi wa demokradiya?
0: Yana illa ƙwarai da gaske ta fuskoki da dama. Na farko dai wannan abu a mafiya lokaci kamar karan tsaye ne ga doka, ita kuma demokradiya an kafa ta ne bisa doron doka. To duk lokacin da ake karan tsaye a doka to wannan kamar wani babban lahani ne ga demokradiya. Na biyu kuma wannan abu yana ƙara zaizaye duk wata fata ma da ake akan cewa za a yi siyasar aƙida, wannan wani naƙasu ne ga tafarkin demokradiya. Sa'annan na uku kuma wannan abu babban rashin adalci ne ga su kansu waɗanda suka zaɓi waɗanda suke canza shekaru ɗin, tunda mai yawa su ra'ayinsu wata jam'iyya ne daban. To duka waɗannan abubuwa za a ce naƙasu ne ga tafarkin demokradiya.
2: Professor Abubakar Kari, malami a jami'ar Abuja da ke Najeriya kenan. Tunzi karfe 7 ne saura minti 14 a karamar hukumar tsafe da ke jihar Zamfara a Najeriya, haka lokacin yake a tawa ta jamhuriyar Nijar. Shi da saura minti 14 kenan a gogon GMT da kuma Ghana. Aisha Sharif Babake gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za ku je da Najeriya da Kamaru suka rattaba hannu kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa don shawo kan matsalar tsaro. To madalla, a jamhuriyar Nijar masana ɓangaren kare muhalli da ayyukan noma sun nuna damuwa game da yadda sauyin yanayi ya shafi ɓangaren noma da kuma kiwo a ƙasar. Ƙwararrun sun sanar da cewa sauyin yanayi na ta gayyara ɓangaren noma da kiwo, abinda ke barazana wajen samar da wadataccen abinci ga al'umma da dabbobi a faɗin ƙasar. Ga rahoton da Abdul Halilu ya haɗa mana.
3: Sauyin yanayi a ƙasar ta jamhuriyar Nijar ya shafi ɓangarori da dama na rayuwar al'umma, musamman ma a yankunan karkara. Ruwan sama na yin ƙamfa a yayin da manoma ke ci gaba da gudanar da noma ta dabarun noma irin na gargajiya da ba su yin tasiri yadda ya kamata a wannan lokaci. Lieutenant Colonel Lawali Tumbe shi ne shugaban ma'aikatar kula da gandun daji da yaki da hamada a gunduma gure ta jihar da Magaram.
4: Gunduma gure muna da hamada sosai iska iya binne makiyaya iya binne wurin noma iya binne kwarera ko wannan duka iya dangance da canjin yanayi da aikace-aikace da muke yi kamar sare-saren itatuwa da ake yi wannan duka gwamnati ya doki matakai ana ayyuka na sassan didin ana rere ya gusa ya kai cikin makiyaya ko cikin manoma ko cikin kwarera wajen ambaliya ruwa shi ma akwai matakan da aka duka sosai a yi madatsar ruwa saboda su tsaya a yi noman rani a samu cimukar da ba a samu ba ga damuna a same ta ga rani yanzu haka wurare da yawa ana irin wannan ayyukan kamar noman shinkafa da sauransu a wuraren da da ba a yi su kuma inda wurare suka yi hako ana kashe hako ana dasa itace ana watsa iri don saboda gurin ya walhudo mata su samu gurin kiwo.
3: Daga bangaren manoma na ji ta bakin Abdullahi Dulla wani manomi kuma dan kasuwa a yankin Chaduwa da ke Gunduma Age a jihar Katsina Maradi. A yadda wannan lamari na sauyin yanayi ya shafi sakamakon noma a yankin.
5: Matsaloli sosai ma ka zo suka cibre guri guda. Akwai matsalar hamada, akwai matsala ta sauyin yanayi. Shekara 10 da ta wuce noman da zaka yi ka samu cimaka yanzu in ka yi shi ba samu wannan cimakai ba kuma komai ya kawo ka da sauyin yanayi yanzu noma zaka ga mutun ya hidda karhin shi ya sa duke shi yayi noma ya sa takin gargajiya ya sa na bature amma duk da wannan gonar ba ta badawa yanda ya kamata ta bada can baya sai ka noma hatsi eka guda ta baka da me 60 da me 50 yanzu kana eka noma hatsi ga eka bai wuce ta baka da me mafi akasari yanzu 30-20 haka ake ta samu akwai kuma karamcin isasshen ruwa cikin lokaci
3: to ko na irin mataki ya kamata a ce gwamnati da al'umma sun doka domin kawo sauki a cikin wannan yanayi ga abinda Abdullahi Dulla ke cewa
5: akwai bukatar gwamnati ta kara mai da niyya bisa kan kula da dasa itatuwa domin a yaƙi wannan hamada da kuma kula da yadda za a yi a dora tallafa wa manoma da kayan noma musamman ma a ce maka bangaren taki na zamani da dukkanin abubuwa wanda ya kamata a ce manomi an taimaka mai da shi haka in ka dauka bangaren kiwo ma in har noma bai samu karbuwa ba to kiwo ma ba zai samu karbuwa ba saboda sai da kayan noman makiyayan za su samu abin da za su ci in ka dauka kaga ai sai da ruwa ai noma in ruwan sun samu sun sabka da kyau za a yi noma za a samu cibaka za a samu haki
3: kaso sama da 80 cikin 100 na al'umma kasar ta jamhuriyar Niger na rayuwa ne da noma da kiwo da kamun kifi wanda kuma yawancin su suka kasance suna zaune ne a yankunan karkara Abdu Halilu sashen wasa na BBC daga Abuja Nigeria
2: Tone rahoto majalisar dinkin duniya ya ce mutum miliyan 266 ne ke fuskantar tsananin yunwa a kasashe 13 ciki har da arewacin Nigeria Hukumar kula da abinci da noma ta Majalisar Dinkin Duniya da shirin samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniyar su ne suka fitar da rahoton inda suka ce matsalar ta fi kamari a Sudan da Sudan ta kudu da Yemen da Somalia da kuma Gaza. Ka karin bayani a rahoton Asha Aliyu Jafar.
6: Rahoton hukumar abinci da noman da kuma shirin samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya ya gargadin cewa za a samu tsananin karancin abinci a waɗannan wurare tsakanin watannin Yuni da Nuwamban 2026. A cewar rahoton katse tallafi da kasashen duniya ke bayarwa ga samar da abinci ya ragu da kashi 59 tsakanin 2022 zuwa 2025 lamarin da ya kara ta'azzara matsalar ta yunwa. Dr. Abubakar Sulaiman jami'i ne a hukumar abinci da noma ta Majalisar Dinkin Duniya ya kuma yi karin haske.
7: Wannan rahoto dama akan fitar da shi kusan so biyu kowane shekara yakan yi duba ne ga yankunan duniya da aka fi samun yunwa kuma ya duba waɗannan yankuna guda 13 a yanzu haka alal akalla a cikin waɗannan wurare ana maganan kusan mutum miliyan 266 suke fuskantar matsanancin karancin abinci amma dai abin da ya fi mai da hankali da shi shine matsalolin da suke kara ruru ta wutan yunwa a duniya musamman sabon rikicin da ya barke a gabas ta tsakiya da kuma annoban Ebola duka waɗannan abubuwan sun kawo tashin farashin man fetur a duniya gaba ɗaya da kuma takin zamani da ake amfani da shi sun kuma takaita zirga-zirga da kuma jigilan kayayyakin abinci
6: rahoton ya ce duk da dai matsalar yunwa ta ragu a Gaza har yanzu mutum miliyan 1.5 na fama da karancin abinci. A cewar rahoton, matsalar tsaro wace ƙara ta'azzara matsalar karancin abinci a wasu

0: an koro da kayo gudu ka shigo al'umma, to wallahi yanzu ina ganin ba Allah kiyaye ba kana sheka lahira.
1: Har zuwa lokacin hada wannan rahoto, inji mazauna unguwar, al'amura sun dawo yadda aka saba. Mutane na ci gaba da gudanar da harkokin su na yau da kullum, yayin da a nasu bangare jami'an tsaro ke ci gaba da bincike gida-gida.
2: Jami'an tsaro suna nan suna aikin su, ba wani wanda ya shiga cikin wani hali. Gaba ɗaya unguwar ta Hidin Jirgi, jami'an tsaro sun killace ta, ana shiga gida-gida ana bincike. Hatta wani ɗan ta'adda da ya tsallaka shiga cikin wata lakwal ya ɓoye, tuni jami'an tsaro suka shigo wurin, kuma mai gadin da ke wurin da iyalin shi jami'an tsaro suka ce su huta, shi ma wannan ɗan ta'addan an kama shi.
1: A ƙarshen watan Janairun da ya gabata ne, ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai wani hari a hilin jirgin saman na Yamaida, sansanin sojin da ke kusa da shi na tsawon sa'o'i da dama. Harin da dakarun kasar ta Niger da kawayenta na Rasha suka dakile. A cikin 'yan makonnin da suka gabata kuma, gwamnatin ta kaddamar da wani gagarumin aikin rusau a unguwannin da ke kusa da hilin jirgin, a jera matakan kan da garken hare-haren kungiyoyin 'yan bindiga.
3: To a gaida ce mai Ila Yusufu da wannan rahoton. Tunda mun yi batun tsaro, bari mu sake komawa Najeriya kan batun tsaro, inda aka fara wani taron kwana biyu na kungiyar 'yan jarida ta Najeriya, wadda ta shirya da nufin inganta alakar aiki tsakanin jami'an tsaro da 'yan jarida masu bayar da rahoton matsalar tsaro. Taron wanda aka fara yau a Abuja ya samu halartar manyan jami'an gwamnati a fannin tsaro da 'yan jarida daga sassan kasar da kuma sauran masu ruwa da tsaki. Ga ƙarin bayanin da Badamasi Abdulkadir Mukhtar ya haɗa mana.
4: Kowa ya san cewa lamarin da muka samu kanmu a Najeriya ba mai daɗi ba ne. Harkar tsaro tana taɓarɓarewa, amma alhamdulillah a matsayinmu na 'yan jaridu muna ganin cewa muna da dama da za mu yi mu ga cewa mun ba da gudunmuwarmu ta yanayin aikinmu, domin mu ga cewa mun faɗakar mun kuma ilmantar da al'umma kan yanayin da muka samu kanmu. Shi yasa mu ga cewa ya cancanci mu kirawo manya-manyan shugabanni da alhakin tsaron ƙasar da yake hannunsu. Misali, shi minista na tsaro, misali mai ba wa shugaban ƙasa wato shawara ta ɓangaren harkar tsaro, misali shi minista na cikin gida wato internal affairs wadda hakki ne a kansa, da kuma wato inspector general na police, domin a ga cewa wato mun yi aiki tsakaninmu da jami'an tsaro ba tare da musguna ba, tare da cin zarafi ba, ba tare da wulakanta juna ba. Wato akwai wato wani tsari da muka dauko na aiki tsakaninmu da junanmu, mu ga cewa mun kare mutuncinmu, mun kare aikin jarida. Wato idan muka mai da hankali ya zama cewa muna aiki da junanmu, ba a matsayinmu na 'yan ƙasa, kuma kowa yana aiki domin ganin cewa ya bada gudunmuwarsa na wato cigaban ƙasar Najeriya, za a iya tafiya kuma za a samu nasarori da ake so a samu.
5: Tunda kwana biyu ne kamar ya zuwa yau ɗin da aka tashi, me aka cimmawa?
4: Abinda muka cimma shine, na farko, 'yan sanda sun amince cewa su ma za su yi kokari su ga cewa sun inganta hulɗan jakaranci tsakaninsu da 'yan jaridu, kuma sun alƙawarin cewa yanayin yadda aka yi wannan taro ɗin ba zai tsaya a nan ba, kuma taro ne da zai ci gaba, da kuma su ma za su ba da gudunmuwarsu su ga cewa 'yan jaridu suna samun labaru a lokacin da ya kamata. Mafi yawancin lokaci za a ga cewa a yayin da ɗan jarida ke neman labaru da zai ɗauka daga wurin jami'an tsaro, sai ga cewa ya zama ƙalubale, wataƙila ma wani lokaci sai ma a hana shi. To alhamdulillah su kansu 'yan sanda ɗin sun amince da haka. Sannan kuma shi mai magana ko kuma wato mai bawa shugaban ƙasa shawara ta ɓangaren harkar tsaro ya tabbatar mana cewa ofishinsa suna da wato za su ci gaba da wato hulɗa da 'yan jaridu, na ganin cewa an inganta wannan kundi da ake amfani da shi wato na aikin jarida, wanda zai zamana cewa shi za a yi dinga amfani da shi wurin ganin cewa 'yan jaridu suna samun bayanai akan lokaci, kuma ana so a gudu, sannan shi zai taimaka wato a samu a gudu tare, a tsira tare.
5: Bayan an gabatar da makaloli da sauransu, me ake fata a tattara a cikin?
4: Abubuwa uku zuwa huɗu. Na farko shine za mu ba da rahoto na bayan taro, wanda da shi za mu yi amfani wurin ganin cewa wato mun ilmantar da 'yan uwanmu 'yan jaridu yanayin yadda za su dinga ba da wato rahoto na harkar tsaro a Najeriya. Dole ne sai mu da hankali da son ƙasa, da kuma yanayin yadda za mu dinga da bayanai na wato na kwanciyar hankali, da kuma bayanai da zai taimaka gaya wurin ganin cewa ba a samu ƙabilanci ko kuma tashin hankali tsakanin al'umma da al'umma ba. Abu na gaba kuma shine, wannan taro ba zai tsaya a nan ba. Burinmu da fatanmu a matsayinmu na uwar ƙungiyar 'yan jaridu, za mu faɗa taro ne zamana cewa mun zaga duka wato sashi guda shida da muke da shi a nan Najeriya, wato inda za mu dinga tattaunawa da 'yan jaridu, kuma in Allah da nan ba da jima ba, za mu yi irin wannan taro a wato na jihohin Arewa guda 19, wadda kuma burinmu da fatanmu shine mu ga cewa mun inganta aikinmu na jarida. Sa'annan kuma 'yan jarida sun cewa akwai ƙa'idodin wato yin labaru na harkar tsaro a Najeriya.
3: Tattaunawar Badamasi Abdulkadir Mukhtar da Alhassan Yahaya, shugaban kungiyar 'yan jarida ta Najeriya. To haɗaɗɗiyar daular Laraba ta kasance ƙasar Larabawa ta farko da ke ƙayyade shekarun soma amfani da shafukan

0: sada zumunta tare da amincewa da sabbin dokokin da ke haramta wa yara 'yan kasar shekara 15 budewa ko amfani da shafukan sada zumunta wannan na zuwa ne yayin da gwamnatoci a fadin duniya ke nazarin daukar matakai kan damar da ake nunawa kan kafofin sada zumunta ga yara ga rahoton Madrid Tijani Kalarawi
1: Sabbin ka'idojin za su buƙaci shafukan su samar da sahihiyar hanyar tantance shekarun masu amfani da shi da hana kamfanoni amfani da abubuwan da suka shafi yara a tallace-tallace da sauransu za kuma a baiwa yara 'yan shekara 15 damar amfani da ƙayyadaddun shafuka ƙarƙashin kulawar iyaye da tsawon lokacin da za su yi amfani da shafukan na intanet ƙarƙashin dokar da aka amince da ita za a haramta wa yara 'yan ƙasa da shekara 15 amfani da shafukan sada zumunta da suka buɗe da kansu gwamnati kuma ta ce hakan na nufin ba za su iya wallafawa ko kuma tsokaci ko aika saƙo ko shiga wata ƙungiya ta yanar gizo ba su kuwa 'yan shekara 15 zuwa 16 za a ba su damar amfani da shafukan sada zumunta masu inganci da kuma kariya da samun bayanai masu amfani daidai da shekarunsu shi ma dai ƙarƙashin sa idan iyaye an kuma buƙaci kamfanoni su sake inganta fannin tantance shekarun abokan hulɗa ta hanyar amfani da ƙirƙirarriyar basirar AI ba kuma za a ƙara amincewa da shekarun da masu buɗe shafi ko kuma amfani da shi suka kai tsaye ba gwamnati kuma ta ce an ɗauki matakan ne domin baiwa yara kariya kan damuwar da ake nunawa na yadda ake yaudarar yara da kallo ko kuma karanta abubuwan da ba su dace da shekarunsu ba an dai baiwa kamfanonin wa'adin shekara ɗaya su bi wannan sabbin ƙa'idoji tuni dai ƙasashe kamar Burtaniya da Faransa da Australia suka ɗauki mataki irin wannan na ƙayyade shekarun masu amfani da shafukan sada zumunta a daidai lokacin da damuwa ta ƙaru kan yadda ake cutar da yara ko kuma gurɓata musu tunani a shafukan na sada zumunta.
0: To a gaida Badire Tijani Kalarawi sai kuma labarin wasanni. Yau ma ina tare da Muhammadu Buhari fage barka da shigowa menene karin bayani kan wasannin kofin duniya musamman wanda aka yi kafin mu shigo nan
2: to mai ma wasan da aka yi shine wasa tsakanin Afirka ta Kudu da kuma Czech Republic
0: to ya aka karkare
2: wasan ya ba duka kungiyoyin wahala amma dai an tashi kunnan doki a mintina 6 da sa wasan ne dan wasan Czech ana ce mai Sadilek ya jefa kwallo wadda ta sa kasarsa a gaba yayin da ita kuma Afirka ta Kudu a minti 83 ta samu bugun penalty inda dan wasan ta Makwena ya kuma samu damar zira wannan kwallo suka farke yanzu magana da ake daga Afirka ta Kudu har Czech suna matsayi na 3 da na 4 a rukunin su na A da suke wanda kuma sauran da suke ciki su ne Mexico masaukin baki wadda ta doke Afirka ta Kudu a wasan farko da kuma South Korea wadda ita kuma ta doke wato Czech
0: sun kasance suna da maki ɗaya ke
2: suna da maki ɗaya su kuma in can suna da maki uku
0: to kaga dole su daure ko wannan su yi wucin wasan sa na gaba
2: haka
0: sauran wasanni da za a yi gaba fa ko wanda ake yanzu
2: to akwai wasa da ake yi tsakanin Switzerland da kuma Bosnia Herzegovina to wasa ne shi ma da zuwa yanzu dai babu ci amma wataƙila wani abu da ba zai yi daɗin ji ba ga masu kallon ƙwallon kafa musamman magoya bayan Brazil shine cewa Brazil ta ƙara cewa Neymar ba zai buga wasan ta na gaba ba da za ta buga da Haiti
0: to saboda me
2: to ai dama Umaima in baki manta ba da ciwo aka ɗauko nema da yawa ma an yi tsammanin ɗan wasan ba zai samu damar buga wannan gasa ba to abin da ya faru sai shi Ancelotti ya ba da dama kuma baki ga inda magoya bayan Brazil da yawa a faɗin duniya suka ji daɗin kiran shi ba da aka yi to don haka ana ta sa ran don watakila inda Brazil ba ta yi dogon zango a cikin wannan gasar ba
0: Neymar ma ba zai hasa
2: gaskiya Neymar ba zai buga wasa ko dai tun da kin ga wasan su na farko sun tashi Changeres ne da Morocco in baki manta ba kuma su suka yi sa'a ma suka farke to akwai buƙatar shi a cikin tawagar su amma yana da ciwo kuma abinda uzurin da aka bari shine yanzu bai fi awa 24 da dawowa daga wato da komawa cikin tawaga bai fara atisayi kin ga akwai haɗari
0: dole sai an lallaba shi kuma a zo a sa shi kuma a samu matsala
2: yawa akwai abin da suke cewa match fitness sai ya dan samu ya
0: dan tabbatar da
2: lafiyarsa da kuma kuzarinsa cewa zai iya buga wasa kar a zo ana wannan cikin tatabirza kuma ya zo ya koma ciwo Neymar dai ya samu matsala ne ta ciwo tun lokacin da ya fara komawa kungiyarsa da ke Saudi to ya dade yana jinya daga baya ma har ya koma gida da buga wasa dan dai duk ya samu yadda za a yi dawo kan ganiya to kuma